gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni to je ojo jimo. Thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market Gbagiti tun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun se ka se bi ise wa enikan ni kini awa mo ji a mo lo ki Eledumare eja lo ki eja juba re emi mi mo ni sakoso aye lowo bayi eja juba won nibi kibi to e ba wa daddy ati mommy e ma bo nibi pepe eja wa do bale won tun fe gbo voice laaro yi we ese so be mo ri anugba be se nbo wa do bale nti e wa ko do bale ni e tori ki se gbogbo eniyan lori anugba be mi se mo wi ojo meta ni omo bi si awe wa ninu ose alakoko lojo sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo iru sunday tin boy ni agbara olohun now sunday tele yato gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo iyen be ojo elekeji ni ojo wednesday wednesday to lo la se 77 in fact yeah. Oh friday mi ton lele eti won pe ni jimo oloyin awon ojo agbara ni so ni gbogbo bi e ba wasa e mo dide bo eja dobale eja so fun bo se tun dobale to ki gbe pe e se mo ri anugba tori ki se gbogbo eniyan lori anugba mommy daddy ori wo le like juna te mo ko won fe gbon re latorun gbogbo igba ti nkan ba le make sure po wa sibi pepe asiri kan be ninu pepe ibi to ndobale si lojojumo won pe pepe koni lo ko gbe nkan kan sibe kan mo dobale bo jo je oju kan na in to wa nse yen sa ameni yen poju oni ti olaye ni won igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so wa dobale nbe e wa gbe orin te ba like te mo ko ni gbogbo igba ti inu yin ba dun to kan gbe soki to fi mo dupe wa wa mo mi nibi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo Epaphras ibi esin mi de me mo pe mo le de be o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like won like e gan se mi ti mo ngba aru ni gate ti o sin tin gbe mo ti mo gba bodija lo oh ti olorun ologo ajobo emi to ye ki won ta ki won fowo temi ra jango bulabula ah o wa momo je le mo dun si eyan omo olorun leti telomi ba ko letter si mi yo ni iwasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni I am the jesus ni I am the way jesus ni kan momo o si lo ba fi ni mo na oh my god ba n gbe soke iwo na gbe orin to ba like mo yin ologo enu wa la fi se la we oba n gbo fi si bi je enu re lo fi so mo

0: le se ki won ba nkan je bo Olorun o gba e ki gbe so tele mi leyin Olorun o jo yin Olorun a gbe oga eyin olufe ko to di gbe mama lo laaro yi mo fe sare so nkan mejo eti Oluwa ni ki so fun yin pe e make sure pe sa fun tabi ko file to ba se po mo se laaro yi gbogbo nkan ko ni adua opo yin le ngbadua awon die ni resi amo ya awon tin be lori oke awon melo ni won ra tegun titun olufe bi awon nkan iba ku loju ona re aye re asisare adua re oni pe o ni mo damu ki se dede ko gba we kemi o tun fe bo ko to dipo lo nsanu re mo so fun sister kan nigba to lohun gba we ojo mejo abojo mesan ti e mojo tin gba mo ni fun kini o oni tori pe o fe loko mo ni olorun re o buru to bayi nigba to ba fi gba we biri biri ojo mesan tan o ni fine mo and gbogbo mi aro ti yodanu oh my god mo wa bere si salaye fun mo bere si fi olorun ife han mo bere si so baba kan to je baba to ju baba lo olorun to feran wa debi wipe nigba ti awa wa le lese christ ti ku fun wa iwo ni o se n to ye ko se awon nkan to ba ye ko dewo awon to ba ye ko mu ku ni ko mu ku ko wa wo bo se da to olorun ife how are you oh olorun ife o awa nju bare boya n to je mo yi baba wa to nbe lorun baba to bi mi lomo emi ati ejo pali gan o feran mi ju so emi ati elajo mo wole tajo mo jade so mo ti n pe ni ike baba tin ba kan ni lo nkan ma kan so ni ma ni ba mi mo mo pe daddy mi ma ni ba mi e kan fun mi ni nkan bayi e se nkan bayi mi o ti awon gan won mo bi mi pe ki lo fe and that is how relationship between father and son father and daughter to ba tun wa jo mo birin ni baba mo ke won ni e ja menu ku nbe ki lawon nkan to gbodo mu ku mejejo ni ma si fi won gbadua fun o alakoko ni mo pe ni jealousy olufe enikan ki le wi yen jealousy oluwa ni nkilo fun yin ni emi nbe lara mi laaro yi o ni ki so fun o mama owu jije bo ba fe para re semedo ye jowu mo and bo ba nbo mi laaro kutukutu yi bi oba se pe owu na o nje sa aimoye nkan lo gbe sonu aimoye nkan lo tari sonu aimoye nkan ni o gba lowo re iwo mama iwo baba ti nbo mi nle yi sora fun owu nkan alakoko niyan mi mo boye le bi ese merin si waju ki npase bayi loluwa wi mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare ofa owu lara re ina ko ti jade in the name of Jesus Christ mo ma won oko ti mo jowu iyawo mo ma won iyawo ti njowu oko won awon okunrin ko le je iyawo won lo sori Facebook nitori owu jije ko fe ka won okunrin ko ki ko fe won so pe iyawo mi fine be na lawon obi nkan fe ko bi nkan ko sumo oko won ibi ti nkan wa olorun ba ngbo omo tilekun anu omo tilekun iranlowo omo tilekun igbega lai moye igba nigba ti owu ba je ipin re ewu ti de wahala ti de idamu de mo pase lekan na emi buku ti won pe ni owu ki emi mo kojo fi aye re le lati iseju ilo o ni jowu mo mo so itan kan ni ojo Tuesday nigba ti mo lead adua yi emi olorun lo fi si mi nu o ni iko mi kede ka kakiri fun awon eniyan ati omode ati agba je ko di mimo fun won wi pe owu jije lewu o le ko ba won ikan ninu awon ese igba ikeyin ni kini to sele eyin olufe a okunrin yen abu e lo wa kin leti odamo iyen to je obirin okan di mo bo de gbagi awon mejeje oge ara won asiko yen ni iyawo de igba ti o fi sumo to fa aburo ko lodu egbon bayi ona jati jati to fa so yamo lorun at the end of the day o wa dictate pe ase aburo oko ohun ni oko eko re ni ona to le aimoye ja lo dale nu family nitori nkan ti o to nkan olufe gboju ki mo ni o se kole si agboju gboju foko re lorun le fi yawo e lorun le in to ba je ti e bo lo yo si tun pada wa bo nkan akoko niyan oluwa ni kilo fun yin sora fun owu jije elekeji ti oluwa ni e fi le mejo ni won oni competition enikan gini nje be keyan mo fi gbagbaga pelu enikan kejo mo fi kejo wa ko mo be enikan kan wa nkan ko olufe olohun ko yo awon ti ba nfi igagbaga bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool alive me eniyan awon kan they compete by style enikan ni gini nje be won mo bo fi gbagbaga nipa ogbon ogbon ewe okan para re dan Hallelujah. Gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi nle. Ikan ninu awon nkan to le ba irin ajo aye eniyan je. Ikan ninu awon to le ji o tete ku. Oni ko mo sare ko lo fe dan tenikan da. Oh my God. The only person ti mo mo ba compete is myself. I don't compete with anybody. Only sirisi pastor Paul ori afefe competition lot of competition lo si. Mo kan ni wa ya oni brain ni. Oni daddy yi pastor kini ti ko sosi to tobi to bayi. Emi na ke to ju bayi lo. Daddy kini tin se bayi won ti bo sori radio bayi. Emi na se bayi iku re sunmo. Eni kan be ti won pe ni jako o. Iranse Olorun kan ni. O gbona on na si je eni kan to Olorun lo. O wa sare lo si church kan ni ilu Oyinbo. Won pe church yen ni Ora Robert Ministry. Igba to debi ti won po auditorium church yen si. Eyin olufe o wa won be o wo bo se tobi to o wa fowo saya. We too we can do it. Bo se senu na nu. Awa na le koru church bayi. Awa na le se be ta lo Olorun lo to Olorun o lo. In lo won in la wa na. O wa lo pe awon ti won mo won le. O ni ki won jo ki won bo won church yen. Won wa won church yen nigba ti won won tan. Gbogbo church ti o to nkan o. Ke to bi o. O kan ri tenikan se o sa lo na fe dabi re ha omo n to je tele ku omo bi ti Olorun ti n ba bo omo ru majemu ati mandate to n be lori e sora fun competitions e sora fun competition bibeli ni they that compare themselves with themselves their fool awon ti ba n fi ra won we ra won oponu eniyan ni won awon ti ba n compare church omo gbo ile idim ni kini kan lo daju eleyi lo se kini kan ma je won ba ti eje gbogbo eyin te n gbo mi ta won eyan ba ti wonu emi competition ewu ti de leyin gba ti won won church yen tan o wa ni ki won won ese mewa si pe in to won ko won a gba pe source n lo tobi ju source n lo tobi ju church ohun lo tobi ju won ba won won ese mewa fun o ba bere si sa ire leyin gba to pe osu mefa ke pe odun kan titi n le po n sa fe ko church to tobi ju o ku pelu heart attack o subulule o ku debi pe won ori atunse in da eje leti in da eje mu te ku danu titi won 60 something year church Ora Robert si to nlo won ti kuku give father nitori pe o fe compare they that compare themselves with themselves they are fool mo compare daddy re pelu daddy elomi mo compare yawo re bo lo se mo compare yawo ti e pelu yawo ti won bo lo se mo compare pastor ti e pelu pastor ti won no ki saye mo nbo e je won ti baba idanwo kin to so meta si merin si bi aye ba gba mi mo like n ti baba yi so awon ni n control yawo meji o si ban ti mo so emu gan e ja wo testimony won engineer e pe daddy yen wole kasari yen tin be nbe wo
1: praise the lord emi le gbe testimony mi ti yawo me ni cancer of the breast ton
0: eyin ni
1: te gbe testimony ti yawo me ni cancer omu ti mo do hospital ti mo lo pora
0: o pora seyin re
1: ebe ni
0: nice se gbo nkan won lawon lawon wa